mula sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunan, gininto ang gabay. Mayroong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang gininto ang gabay. Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa inyong lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunan, gininto ang gabay. Sa English, Golden Guide. At sa aking dayalik na Cebuano, Bulawanong Giya. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat Panginoong Diyos, pinag-ingatan tayong lahat. No, tayong mga OFW o nandito sa New Zealand. Salamat, pinag-ingatan tayo sa ating butihing Panginoong Diyos. Tayo dito sa New Zealand, pati ang ating mga mahal sa buhay, dos Pilipinas, o kahit mang anong sulok ng mundo. Salamat sa Panginoong Diyos, pinag-ingatan tayo. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos na meron na namang nagdiwang sa kanilang karawan. No? Binabati kong lahat yung nagdiwang sa inyong karawan, si Brother Jonathan dyan sa Christ Church, New Zealand. Belated happy birthday, Jonathan. Andong Nelson, diha sa Look, Lapu-Lapu, Philippines. Salamat dong. Happy birthday, Nemo. Og ni Dairisa, Biral. O, Dairisa, belated happy birthday sa inyong lahat, no? Sa nagliwang... O aking pinsan, si Emily Tarrao. Happy birthday, o belated happy birthday, Mel. O ipatugtog ko ang awit para sa inyo, no? Kayong lahat nagdiwang sa inyong karawan, mga kaibigan, mga kilala, sa inyo tong lahat. No? Ang title, Happy Birthday, Mahal, kay Ma'am... Gloria Belen. Pakinggan muna natin mga kaibigan at kapatid. A belated happy birthday o advance happy birthday sa lahat ng magdiwang sa inyong karawan, no? O merong nagdiwang sa araw na ito, happy birthday sa inyong lahat. Ito na, pakinggan natin mga kaibigan at mga kapatid.

Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat, happy birthday sa inyong lahat. At huwag kalimutan, pasalamatan talaga ang Panginoong Diyos, no? Siya ang mabuti sa atin at dapat lang siya ang pasasalamatan. At mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos, no? Belated happy birthday, Brother Jonathan, Dong Nelson, Emily and Irisa. Belated happy birthday sa inyong lahat. God bless you all. At isunod natin, mga kaibigan, ang ating ating gospel song, no? You shall love the Lord. Maganda to, mga kaibigan. Napabalik-balik to, pero maganda to. Kapag you shall love the Lord, so you will do His will and commandments. So pakinggan muna natin, maganda to ang mensahe, mga kaibigan. You shall love the Lord. Ito na, mga kaibigan at mga kapatid.

Salamat Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Napakinggan natin, you shall love the Lord. Maganda yan, mga kaibigan. Dapat lang ibigin natin ang Panginoong Diyos. Mga kaibigan, ang aking tema, balikan ko yung It's Good to Celebrate When Our Birthday Comes. No? Maganda yan, mga kaibigan. Basahin natin dito sa Thessalonians chapter 5 verse 18. Basahin ko muna dito sa Cebuano, baka naka magandang pakinggan din natin to, mga kaibigan, sa Cebuano. Sa 1 Tesalonika, uluhan 5, tudling 18, nagingon, pagpasalamaton kamu sa tanang higayon, kay kini mao ang pagbuot sa Diyos diha kang Kristo Jesus. Alang kaninyo. Maganda yan, mga kaibigan. No? At basahin natin dito sa English, pagkatapos Tagalog, dito, mga kaibigan, no, sa Tagalog, English, pagkatapos, basahin natin sa Tagalog. Magandang napakinggan din natin ang Cebuano, no? At saka English, at saka Tagalog. Basahin ko na, mga kaibigan, sa English. Ito ang sulat ni San Pablo. No, 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa Tagalog. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Maganda, mga kaibigan. Magdasal muna tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat makabigay man ako na naman ako ng magandang mensahe, lalo na sa nagdiwang sa kanilang kaarawan sa araw na ito o sa nakalipas ng mga araw o sa darating mga araw. Salamat, Panginoong Diyos, na mapakinggan nila at maintindihan nila sa pamamagitan ng liwanag ng banal na Espiritu. Panginoong Diyos, wala po kaming magagawa kung wala iyong tulong. Ito aking dalangin at hingiin na liwanagin mo ang aming kaisipan. Ito aking dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong

Jesucristo. Amen. Salamat mga kaibigan, no? Sabi dito, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ang ating tema, it's good to celebrate when our birthday comes. Na, itong nabasa natin, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kung sa lahat ng mga bagay na magpasalamat tayo, mga kaibigan, kay ito ang kalooban ng Panginoong Diyos, no? Kay Kristo tungkol sa atin, na yung dagdag sa buhay, mga kaibigan, dapat lang pasalamatan. Pero mayroong samahan na nga nag-discourage na kapag dumating ang iyong karawan, magsabi na huwag ka nang magdiwang, magpasalamat niya. Mayroon silang mga bersikulo, mga kaibigan, no? Mayroon, di ba, na basa din natin doon sa Hub, Dos, na mayroong sinabi na ang tao ay ipinanganak ng babae. No? Bring it me. This wind. Sorry, iba. Dito lang, mga kaibigan. Basahin ko sa Hub, sa Kabanatang 3, ito din ang, meron din silang pinagbabasihan na huwag ka na magdiwang sa iyong karawan kasi si Hub nagsabi, maparamnawa ang karawan ng kapanganakan sa akin at ang gabi na nagsabi may lalaking ipinaglihi. Sa English pa, let the day perish wherein I was born and the night in which it was said, there is a man child conceived. Noon, yun, itong nabasa natin, mga kaibigan at mga kapatid, na maparamnawa ang karawan ng kapanganakan sa akin. Na mga kaibigan, ang taong mayroong mga karamdaman, mga pagsubok at mga problema na hinaharap, ito si Hub, kapag basahin mo ang buong kwento sa kanyang buhay, mga kaibigan, no? Namatayan siya ng mga anak, ang mga aririan, yung iba na susunog, yung at namatay yung lahat ng mga meron siya na wala. At mayroong pang-asawa nagsabi na murahin mo ang iyong Diyos. Biro mo, mayroong pang problema ang tao pagkatapos. Sabihan po mo, nautusan mo pang murahin daw ang Diyos na napaniwalaan ni Hub. Pero si Hub, mga kaibigan, kahit ano mga pagsubok sa buhay, mga malalaking problema, sabi niya, marunong ba lang tayong tumanggap sa mga magaganda at sa mga mahihirap na at pangit? Hindi. Mga kaibigan, hindi niya sinunod ang mali o kamalian at masamang utos sa masamang babae, mga kaibigan. At ito, nabasa natin na pati yung karawan niya, no? Maparamnawa ang karawan ng kapanganakan sa akin. Totoo lang to, mga kaibigan, kapag mayroong dinamdam maramang problema, kahit sino naman yung bata na kahit bata, sabi magsabi na, di ba? Buti pa hindi ninyo ako ipinanganak. Totoo yan. Pero hindi ibig sabihin na hindi na lang ka magdiwang o hindi ka masihan.
Pero kapag meron kang problema,

talagang ganyan lang ang maabot sa isip o sa kukote ng tao. Pero mga kaibigan, meron din, basahin din natin sa Jeremiah, meron din sa Jeremiah chapter 20. Ito ang mga bersikulo pinagbasihan nila na huwag ka na magdiwang, pati si Hob, pati si Jeremiah, meron silang sinasabi. Cursed be the day wherein I was born. Let not the day wherein my mother's bear me be blessed. Sumpain ang araw na kinapanganakan sa akin. Huwag nang pagpalain ang araw na kinapanganakan sa akin ng ina. Tama. Si Job, merong hinaharap na malaking problema. No, lahat ng mga arian na ubos, mga anak na mamatay, meron pang asawang pasaway. Ito rin si Jeremiah. Kapag basahin mo, no, ang heading sa kapitulo o chapter ito sa Jeremiah, mga kaibigan, mabasa mo na merong kwento, meron din siyang hinarap na problema sa buhay. Ganito talaga. No? Kahit ikaw naman, kapag meron kang problema, dumating din to. No? Na magsabi ka ng buti pang hindi ako pinanganak dito sa mundong ibabaw. Pero kapag wala kang problema at pinagpala ka, marami kang mga ari-arian at masarap ang buhay, makasabi ka kaha. No? Palagi kang magdasal, Panginoon, dagdagan mo ang aking buhay. Pero kapag nandiyan ka sa problema, sabihan mo ng Panginoon, Panginoon, kunin mo na ako. At magsabi ka pang, sana hinila ako ipinanganak dito sa mundong ibabaw. Mga kaibigan, talagang ganyan lang. Pero balik ka sa nabasa natin doon sa sa Thessalonica chapter 5 verse 18. Basahin ko. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng mga bagay ay magpapasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos tungkol sa inyo. Talaga lang mga kaibigan, no? Mga kaibigan, ayong mga nabasa natin, totoo yan. Pero hindi ibig sabihin kapag dumating ang iyong karawan, no, hindi ka magpasalamat. Diba sa lahat ng bagay na basa natin, in everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pero meron din akong payo. Ang ating tema, it's good to celebrate when our birthday comes. Mga kaibigan at mga kapatid. Pero meron akong payo kapag magdiwang ka, no? Huwag kang bumili ng mga matatapang na inumin upang ipainom mo sa iyong mga kaibigan, kamag-anak, dahil ikaw ay nagdiwang sa iyong karawan. No, ang tao walang alam na makasama sa kalusugan sa iyong mga mahal sa buhay, pati yung mga kaibigan, at kapag meron mang mga pagkain, ibigay mo sa kanila yung punong-puno sa bitamina. Yung baboy ngayon, biglang lumaki, at ang manok, dati 3 buwan, inalagaan, pagkatapos patayin, at lutuin at kanin. Pero ngayon, 1 buwan na lang. No, maawa ka naman sa kalusugan ng iyong mga mahal sa buhay. No, ibigay ang masustansya na pagkain at inumin, no, mga kaibigan, merong tubig ng niyog.

Maganda. Yung butong mga kaibigan, punong-puno sa bitamina. No? Yan ang payo ko at magpasalamat tayo sa Panginoon. No, yung mga samahan, yung sabi ko na kapag dumating ang kanilang anibersaryo na ang pizza, buwan tinandaan nila na itong buwan na to at pizza, natayo ang ating samahan. Mag-anibersary. Niya pagkatapos, i-discourage ang mga membro nga hindi ka na magdiwang sa karawan. Yung sabi ng dito sa lingkod ng Diyos, sa lahat ng bagay ay magpasasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Kapag magpasalamat ka, anibersaryo, hindi man tayo total, pero ang total natin, kapag ang membro mo ay magdiwang at pinagbawalan mo mali, yan mga kaibigan. Kapag magpasalamat ka sa ibang bagay, lalo nang kapag ikaw ay matandaan mo kung kailan ka isinilang at maganda din yan mga kaibigan, kapag magdiwang ka, pwede kang mag-invite ng speaker o mga ngaral upang siya ay magdala ng magandang mensahe, hindi negatibo, positibo, na ikaw ay nagpasalamat sa Panginoong Diyos kasi walang iba nga makadagdag buhay sa atin mga kaibigan, kundi ang Diyos lamang, siya ang may-ari sa ating buhay, siya, hindi tayo, no? Pero yung nabasa natin, totoo yun. Nabasa natin dahil mayroon silang mga problema. Pero kapag wala silang problema, kahit ikaw, kapag wala kang problema, pinagpala ka ang dasal mo. Panginoong, dagdagan mo aking buhay. Yan kapag hindi mo tinandaan kung kailan ka isinilang, malaman mo, mubang na dinagdagan ng Panginoong Diyos ang iyong buhay. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos na kung magpasalamat tayo sa ibang mga bagay, lalo na ikaw ay magpasalamat, dinagdagan ang iyong buhay kasi natandaan mo kung kailan ka isinilang sa mahal mong ina dito sa mundong ibabaw. At magpasalamat ka sa iyong mga magulang na ginamit sila upang mayroon kang katawang lupa dahil sa pagsasama sa ating mga mahal na mga magulang. Tayo ang kanilang similya, no? Kapag ikaw meron kang anak, natandaan mo ang iyang kapanganakan, sabihan mo ba nga, walang selfie yung ano, walang halaga yung isinilang ka dito sa mundong ibabaw? Hindi ka sila malulungkot na hindi ka nasiyahan. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos. Sana naintindihan natin, it's good to give, it's good to celebrate when our birthday comes. Sana na naintindihan natin ang ating mensahe, mga kaibigan at mga kapatid. Kapag tandaan mo at magpasalamat ka sa Panginoong Diyos, no? Magdasal tayo mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat maintindihan sa aking mga kaibigan at mga kapatid, lalo na yung nagdiwang sa kanilang karawan. Panginoong Diyos, salamat dinagdagan mo at salamat na si ikaw lang ang dapat pasalamatan. Ikaw ang may-ari sa aming buhay. Ikaw ang nagdagdag buhay sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, wala po kaming magagawa kung wala yung tulong. Tulungan niyo po kami, Ama. Ito aking dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Huwag dito nagtatapos ang ating palatuntunan, mga kaibigan. Sana pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Salamat, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos. Amen.

Mga kaibigan, inanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Ginintuan Gabay at ang kapangyarihan ng katutuhanan dito sa Free FM 89.0 kasamang yung lingkod kapatid Lin Mangangaral tuwing Linggo sa ika-anim hanggang ikapitunang gabi at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Ginintuan Gabay at ang kapangyarihan ng katutuhanan dito sa Free FM 89.0 kasamang yung lingkod kapatid Lin Mangangaral tuwing Linggo sa ika-anim hanggang ikapitunang gabi at maraming salamat po sa inyong pakikinig.

Magandat magulay na araw at gabi, minamahal kong mga kabarangay. Ako po inyong Kuya Rene, dito po sa ating barangay New Zealand. Welcome po kayo dito sa Free FM 89.0 sa Hamilton, Waikato Region and podcasting sa www.freefm.org.nz. Mga kuntil-butil na mga impormasyon, kuro-kuro, balita at musika dito po sa Barangay New Zealand. Kasama po ang inyong kaibigan Sempapawid, ang inyong Barangay Big Brother, ang inyong Kuya Rene, dito po sa Barangay New Zealand.

Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, patahimikin ang hangin at dagat. Patahimikin ang hangin at dagat. Kaya ba nga natin gawin yun? Hindi ba si Jesus lamang ang nakagawa niyan? Nang gilalas ang mga alagad, natakot na takot nang mapatahimik niya ang mabangis na hangin at dagat. Magagawa ba natin yun? Hindi natin mapapantayan o magagaya ang ginawa ni Jesus. Subalit sa ating sariling kakayanan, may magagawa tayo. Ang hangin ay pabigat ng pabigat at parumi ng parumi. Sumisigaw na ang hangin dahil hindi na niya gusto ang sarili niyang amoy. Tatahimik ang hangin kung hindi natin siya bubugahan ng usok, mataas na karbon at masangsang na amoy ng ating basura. Nangangalit ang dagat dahil hinahaluan natin ang kanyang magandang mundo sa kalaliman ng plastic, basura at lasong kemikal. Tatahimik ang dagat kung igagalang at aalagaan natin ito. O Diyos, salamat sa hangin at dagat. Patawad po sa aming pagsira sa kanila. Amen.

0: Magandang gabi, minamahal kong mga kabarangay. Ako po inyong kaibigan sa Papuy ng inyong Kuya Rene, inyong Direk Rene dito po sa ating barangay, New Zealand. At pasensya na po kayo, medyo magaralgal na aking boses. At parang hindi ko alam, every time may school holidays, yung first few days, may sakit ako. Yun ang nangyayari sa akin. Pero ayokong tigilan itong ating podcast araw nito dahil very interesting and very uplifting ang ating mapag-uusapan dito. Ano po? Kaya pasensya naman yung boses ko. Ano? So ang ating makakapaniham, siya po ay isang contemporary creative artist. At actually yung dati kong estudyante si Alvin Trono, minessage niya ako nung nakita niya na nanalo ng award itong ating bisita. Sabi niya, "Sir, nandyan si Louie." At sabi ko, "Oo, kinamayan ko na siya kanina." At ang ating panauin po, contemporary artist, ay si Louie Bretagna. Louie, magandang gabi sa iyo, Louie.
1: Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-invita niyo sa akin dito.
0: At kumusta ka na? Kumusta ng ano? How are you?
1: Mabuti naman. Still trying to establish myself here in New Zealand as a practicing artist. Pero
0: okay. Now just to put it. Oh, ganun talaga no, yung start somewhere yeah. Ano.
1: Yes.
0: Just to put into context sa kasamang Louie, saan ka sa atin sa Pilipinas?
1: Tubong, Maynila ako. I grew up

Maraming salamat at pinayagan niyo ako muli pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso para sa isang edisyon na naman ng ating programang Barangay New Zealand. Halinawa ay nakapagbigay ako ng konting aliw, kasiyahan, impormasyon at naibsan ng konti ang inyong kalungkutan o inyong paggunita ng ating inang bayan sa pamagitan po ng ating programang Barangay New Zealand. Tune in again next week, same time, every Thursday at 8 PM dito po sa ating Free FM 89.0 sa FM dial dito po sa Hamilton, Waikato and webcasting worldwide sa www.freefm.org.nz. Ako po muli ang inyong kaibigan sa Impapawid na yung palaging talagang mahal na mahal ko kayo at love na love ko kayo at gustong-gusto ko itong ginagawa ko makipag-ugnayan sa inyo sa Himpapawid. Direk rene po dito sa ating programang Barangay New Zealand!